0: primero.
1: Ahpa wanela na kwan sana kahapano si reconcilio mo kon nahnaw tek irui kwan sa evangelio. Pekya aplucha le sa kabe.
0: Litouris solis trabah.
1: Pano ina na kwaya shartin kwai kiroake kwaya kangelabat. Yes, ya shopin na ke. Shkolo bikwang chile kablas.
0: Pero linkash solok chile chile shamnishina kirush ok school bas.
1: Takib shvel kwacha ni shvelo. Nauta.
0: Uchanak shken

Israel, Tingoyri Chakilal, Mahalana Slomalak Eokyogran, Ut Kapunak Yapayak Chakilan Katau Sailes, Chanchanatila Mama El Ishk, Shatulak Sebautis, Ayichin Chalerma, and Kasana Kate. Kakekonak sa aplaus ti Herman kyo chikolong sa katya sangke iruting kak e sa aplaus sa mama ele taling kas kuya sa nasaren pekat sa karari kisyos matingges kumon li aheliru si se nasareno si se bautista si akali barsha kiriba gib kuy li raila la rancha chango anga chire kablal porque la belom guarancha o kakesh kulbal

ko kuwari na kinta chukin. Dib ening kiling turno ating og. Yes, nandyan pa yung alinak. Kailo siya lala. Por, kailo na sep, sep, shikwe, shikwe. Pero sila at si Ustagik. Kyo katro ibening kiling kagwa. Pero kami kumamaplangga, chik-chik, sabi. Cuando ya se pasa lista, kachili, stule na kacheming, anaga kinak si Ustagik. Dikyo keo riben in kis lista. Ser, makash kao se, ke chakilal, ke hobe, ke shikile. Sigamos adelante. Pero na kache, tohachi sin ulunerma, humpo kenik. Toksa humpo inta chak mine kyonikwan. Chal katsa humpo kyatak anakat kwahki, monta na katin kelo chikishyon. Sita kwah kultik chipo. Makuanta ng ashte sa gelin chek yaliting kusain. Porking kawal chal chiro. Si kirut yan nang kanap ayon hindi ako di kirut ataw maresha yala ako chirulit siya 2022-2023 kota kanap ta chika babas maki chika kili atin ayita shin ulak sakata shin bano moko na saota shol chan chanakatlish isisa shan khep anakwan tikiba kip chal khep ikokas. Ani kuip ko kana kwa aren tora kaya. Hunchik kana kwa ani chiko na. Rakhe ke. Hunchik chike kere kuna kula al chena ka chin player irish kim kwa kim. Ari makata ta dinak makata dinak kya ka hitin ke kere kru te wano. Hun. Kim kwa. Bye. Kaya makakanap sa isyo alikokal. Halong kayo siya kayo. May teacher chero kaan.

chihultikok kelik kichelik kakwa. Asyal uslik eok chirulik uluk. Joka utlak nakatkapok renak tatsipa hakuip sa li grupo de amigos Radio Felicidad. Renak tak e hunak amayeh rahlalko. Chihoka indi puktesipan atin sa ilchole hilkyok shkiep al resilal likol bai. Naru nakatpokok sa li ang 45-52-66-33. Chinak sa chol, asyal uslik ehok, chirulik uluk.

ni railal tingoy ni chakilal mahalana sumalak e geogran ut kapunak ya payak chakilan nakataw sa iles chanchanat sila mama el el isht sa tulak sa bautis ayit si sinchal herman en kasana katye kakye ako naks aplaus ti herman kyochi kolong sa katya sanke iruting kaya kaya sa plaza mama eles taling ka skuja sa nasaren pekat sa karari kisyos matingyes kumon li aheli.

0: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Felicidad Estéreo presenta su programa Lectura Bíblica en Quechí.
1: Apocalipsis, capítulo 15.
2: Utkikuil sachosha hunchigli sachbach oleh rilbal. Kikil kukubli ángel. Utkuan rikine kukubchi railal. Haan di railali ta kulman saros rikeb di gutan. Rikin di kukubchi railal aan. Ta atzoklok rulish hos ili Dios. Utkikuil hunchigli palau, chanchan lem. Utchire aan shak shokeb di akeshkush koleninkili railal. Utkuankelish arpa. Li Dios rikine. Inga keshkesh kuankili hos ashul. Chimokolish halam uch, chimoko keshkulish numril tishkaba, inga keshkerib chibalak ik spanishul. Jokebish bichankili bich, dikish bichalak Moises, lak angel chiruri Dios reshlo oninkil, dihuni chanchan karner, ujokebish kebal.
3: Adhakwa, akimakwal Dios, nima kwankil, sashpal cholech, tilpan de nakapan, ashati kachol. Utulik na kagkirkya na at sakal rey asani magwanki sa shpien tishkulil tanami magwanta bilho na inka tishukwa ako tishkulil tishnima ako at kakwa shpana kakpila at tika chol tishkulil tikwankip sa shpien kado tanami techal ut tishpien bet Chaku uta teshlopanish anak teshkereta naklaat tatrawok ating sa tigilan.
2: Uchirish chikaan kikwil nakitee liloklaksantil nakhek sa choshal parchokshokwi di kontrat rikishbanu li Dios. Ut likukup chi angel kiel sa shtemplo li Dios likyokep chakchishkambal likukup chi railal. Tikabam bileb rikindi sakitik lino linalemtsun. Ut pa wokeb di reshchol rikinsh kamash sa jibambil rikin oro. Ut hun reeb di kaib di jojokeb di chanchaneb angel. Kishke reeb di kukub chi angel, di kukub chi sek, oro nukhenak rikinsh hos ili Dios, li jojo chi hunelik ekutan. Ut chanchan kinuhak chi sip di shtemplo li Dios, nak kinuhak rikinsh lo al, uch kwankila li Dios. Ut mani kiru ki okaran, Toch retal kinome di kukub chi railal di joke chi shkambal chak di kukub chi angel.
1: Apocalipsis, capítulo 16.
2: Ut ki kwa bihun shkiab shkush ki atinak chaks chi kaw sa dish templo li Dios, ki shkire di kukub chi angel.
4: Ayukesh ut hoyomak chak sa shben di ruchich orte shkos ili Dios di kwan sa di kukub chi sek.
2: Kolish ben angel ut kishoy likwan sa risek, sash ben di ruchichoch. Ut kichal hun jahel sash beneb chish hunileb, di keshkush numri di shkaba di khos ashul, khoye bakhwi di kesh lo'oni di shkhalam uj. Ke shosho risheb, ut kashal ra keshkush ban di jahel. Ut di shkab angel kishoy likwan sa risek, sash ben di palaw, uliha ki suqi chok kik. Chanchash kikel hun di kamenak, Ut kilahe kam chish hunileb di kwankeb sali palau, di rosh angel kishoy di kwan sali sek, sashben di nima, ut sashbeneb di kyuam ha, uliha ki soe chok kik. Ut ki kwabi nak di angel ki taklan sashben di ha, ki atinak ut kishye.
3: At kargwa, la ate ka cho chirakop atin chikop ka'i, la at kwan ka chak sashtik lakik, ut la at kwan ka tanak kwan. La at sam to ko kan la katrakop atin sa siyara sa jnene ni kong sa jnale. Ana ka ne ke kang sin reb la kola la kapol unte la propeta. Ko kan sa sukisi ni ha chok ki ucha e chiru. Kulu er na te shkul chu ko kan ana kin ka us ni jnale be.
2: Ut ki kobi hun jo chak chi atinak sa li artal ut ki shkye.
5: Helik shkya atrakon atin ko Deus.
2: Udishka angel kishoy likwan salisek, sashbendi sak'e, ulisak e ki tiqqoru chi us ut kishkateb li kristian chanchanch tiqquali sham ebli kristian ke katesh banish tiqquali sak e shbani railal yo ke chishkulbal ke shmahe quali dios li kuash kwankil sa shbani railal utinga ke yo te chole chimoko ke shkesh lo ali dios uliro angel ki shoyli kwan sa disek sa shbani shkohri bali khos ashul uchish khunile li kwanke rubesh kwankil ke kanasa okin Chish hunilep yo ke chishti wali ruhra e shpani railal yo ke chishkulban. Ut ke shmahe kwali dios li kwan sa choshan shpani railal uli shosh li yo ke chishkulban. Abanan inka ki yo tesh ole ut inka ke shkanam shpanun kili ma usilal. Ut li shkwan angel ki shoy li kwan sa li sek sa shberi ni ma Eufrates. Ki chakik li ha re te no mek hebli rey li ke chal chak sebi na khesh na el kwi chak li sa eh. Utkikwili o ship shima usak musik eh Kyokep shi el sa reli dragon Utsa reli shkos ashul Utsa reli shkap shul li kwan kuip shukup Li profetak pala Li o ship shima usak musik eh Haan chan chanel li amoch Ebli ma usak musik eh hain Ke shpanu sa chpach oleh Ne ke shik ke lakbar Sa ruchi choj Shish chutubankilep li rey Utep li tenamit Renak te pleetik sa ebli kutannak Dini mah kual dios ta pletik shikini di khos ashul. Ut la in ki kwa bi nak li kakwa ki shkye.
6: La in ti chalak chi ma ka sa cholet di tenamit. O nak ma chalak la el. Us shak lebi adine kyolek re koi denin ki. Ut in ka na chenay chol sa shpapa. Ani ka na shutanak chi u nak tin kulun shpanak tik chol.
2: Ut kesh chutub e bi rey di oshib chi ma usak musik eh. Salinajer Armagedón, Shkabasa Hebreo. Utdishkuk Ángel Kishoy, Salik Likwansa Isek. Utkikwabi Junto Chachiatinak, Salish Templo Li Dios, Chikau Chabshkush, Kishye.
7: Rikinaim, Tansaklok Rudi Rakbatin, Sashben Li Ruchichoy.
2: Utkirepok Li Rakkak, Utkiabik Nabalish Kiabkush, Kimok Likak, Utkikwan Hulinim Lahik. Ma hun kwa kinome hunak hik hoan chalen salikutan na ke job de sigli cristian saruchichoch. Di tenamiti achal nim shkwankil ki hache o shib hachal ki el. Utebli hun chol chik di tenamit ki lahet ane. Ut ki hultiko religios di mak li keshbanu li tenamit Babilonia. Hoakana kishke chistokbaris tishmake chitsakal shbanak chosh hos ilsesh bene. Ki lahet hache di cho chisutsus aha. Ke sube saha uke lahet ane li nin kitsul kit ane li nin kisakbach saruchichoch hun siento libre di ralali hun hung di sakbach utke nak sash bene di cristian utke shmahe kuali dios shpani nim la railali yo ke chishkulbat
1: Apocalipsis capítulo 17
2: ut hun reb li kukub chi angel li kwankeb li kukub chi sekri kine kishyekwe
5: kim marin Tengku cakup honli